ta soi ta quai ơi ya e ta mai ao pito e e ta mai ang wai ma kya sai ma kya ngô kawai ơi an melon ơi an

na tua hunanu isne mayan na matiwa ay na tua umumi yang kisa kita umay aonan papita yan po tua hihin ye pakamiese papikipi ansa akbit itam itkuyanes katsit akiki na itam tua ye pakam itati may hihi taas awin kyakyang papipu tatayong kahita hopita kayang umag tua angka umuti may aw hupia tutak italabay itukay bayani papian ihihi mo yang tua itam it hakti mai sunanep hakamiti mai te hakamhi te tiba kupila bayit ang tawisa umakate kayang kakuspi umahin putaw pay umaket kena anti mai yang usatayo mo hakupi te kate haknabot mo sungyanen po maitama miyatat po yan ikis bayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kate haknabot mo haki auhi tahini aatotama Uma tua sa tayong nana pin kasi yung umaka kapan yung umaita hupila bay te kay bayani umate kay baye ya umu sumay umu kwamay umu ngamay umu namay amami hupia tutan iya tua itala bay pasima itam son hisat pahan la bay pashin ya pakam akies ni papi ansa Hakim yan te tekaye nana mi pahan kuasa ya tetang itam sa sayom nyak itam te tekaye itam kesin ita hupila bayi ya tetang hakim ay au itsi beto ting puita mau sang itam kuksi yang umap itam ay ka kahupia tetanya ka nana nakas puita ay punish lalong na po itang buhay ako tika na hupi tika ita po na yan songo pang akunya ita ka paminami sutsap hupi atang po inami isovit ikwabit ni ikunya ay merit yung inami pang kakwang kaepakam na himitan hupi atang ni po masutsap pepakam hupi atota tuwat amami atang yung kaepakam na himitan yayan hakimay aw ya totang nyok umatwa put itala bay te kay bay umaya pakamak songa uya boyes ni umak mung basto tene amha pitwa ya pita itahim itam put amata bian Puyan it, yep itam hihin kasi ingwa. Uma sa sayong puyep doa nana pita uma sosong ya hihikya. Uma kaya pakam, uma ngamay, uma namay. Tispi uma somay, uma kwamay. Ama mi nana pinya aatutan. Puma ka, kanana pinya pakam yes ni. Uma wungwayok to te song katawa uma kasi ang wawayani. Haksak ao kanana pinya atang pasak ao yatak. Pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yese tumaya pakam. Uma kasi e kalyani. Hakpan te uya wo kasi nawak ne. Hakak mung basting uma obi yetakam. Kanana pinya set. Uma ka kait hunak ko yit hinsat kyan pamsongyaw na niya pakam te kyanta ya pakam aksinong tis ovi tutim tatak paisok ak ya pakam kyan el sa sayom ni kyan ya pakam tewa kati paisok hakam ihin sa sanya uma ovi kapan hakam yeset uma ya uma kati e kalyan puyomi hakam uma e kalyan sup kya sin mo yang ane payasa